ngibuti ngwany kale embuse number 3 ang number 6 ko inone tilenga ai none mutenga ai none mutenga ai none mutenga

0: chitab chepyoso.
1: Chamgei chitab chepyoso.
2: Mano no ne mo ne ndam ane ko to ngene bi. Sai ko ngoi ga le si tino yo ku ga mo te ngene ndo sa si tino ba yo ki chei.
0: Kongoi.
2: Ba age so chi ni ra mi ti ba ma no ngra. Sto so chi tu lo ngi yo ki no ngi yo ki ni ne mi yo ta ma ta ba ko ba i so ko i to. Chi tu wo na ra ba ra ta ni si to li mi mi ti ga ba je.
0: Kongoi mi sing da ba man marathon ta che fe me lo good morning. Touch a femelo.
3: Susie.
0: Yes.
3: Susie, Nelson, and Pereiro.
0: Yamuno, Nelson.
3: Araya, Susie.
0: Kongoi.
3: Okay, Tarkejo, Ravisa. Kubira, and I'm not by Tavan. Let's go.
0: Chase, Kiguran, Chase. Kongoi, me sing. Tacha FM, hello, good morning. Pole kidogo. Korir engap simbiri jamge.
4: Kongo missing sosi enje set nai naga naga richere.
0: Yes.
4: Oh, ko yeji tu ko nau enti ko tore picho iskapesa. To na nage picho na na mere chi na engembo. Awe yunis yamdono naga nego tu gote do paise ten tari kita manawa.
0: Yes.
4: Awa to mini enge dio. Kresto nui a questi John che no Elena era ya Joseph Krumbel kokoi missing aso si
0: kokoi missing gipsiro rengap tetko
5: yamune aso si
0: acheme gen jeso
5: bas na no lenji biga pipik tu gul jabaga tetko ko kuatin me chu tok tu gul o kap kishara agin pikku tu gul jabagi bindo ye go lenjo nge tena kumi tera ngangi ko bo mutongi nge tena go nge bai sino ngna le munyara bito to go gitinya ni itne go kwe
0: no bo
5: kapte no go ne le fioro renga te to
0: ko kongo mi sigi fioro kalian chi ta tege tine wa namba 0722 60 41 81 0722 60 41 81 0722 60 41 81 Choice Yagon 0722 60 41 81 Pununi Chase.

0: Cuidado, hombre.
1: Yes.
0: Yes, ingil le tinuma ka na brusko tinuma ka msa ingil tinuma ka chamba ko usa esta cabeza.
1: Ago tinuma ka chamba ko mafete ni.
0: Mai
1: ku monotoni. Mati na ni ko sera. Gomi go ru gome ni gasile ko ne tieni. Yes.
0: Ingil kitu ko tare ta cabeza ni ma chamba ki ni tigir narrative.
1: Mhm.
0: Mi tinuma ni gasir ko le Magdalena.
1: Yes.
0: Segi bune ka besa the concept at the content. Na ba liga tenda tiena ba na brus.
1: Yes.
0: Lani kagira sulu ta gengene boli mbabo meta. Na agile gure gure neo.
1: Sa seta kali.
0: Sa seta gals.
1: Yes.
0: Amagile go gion ndi kusoma ni ngeng sugule. Abu ati ale kale go meje ngale ga strike.
1: Sa seta kali skemi te kanai.
0: Ale mi kanai.
1: Yes.
0: Ije meje te moje lago kimi te sugule bana brus.
1: Yes.
0: Mami te ka sarta age ni tinye jita. Mami gine gimu ten sugule na imi te.
1: Mi olimba mako go shek.
0: Gine gimu ten sugule na imi te na bana brus ko sugu kusoma ni ngeng tenege.
1: Yes.
0: Meta age ngale ga take set up kori. Choi meta age biga CDF.
1: Yes.
0: Meta age ngale ga ne. Yai meta jibi ga tu kya hai 4 years jemi de sugul jita ne so mani ran nge ngalani ko jita ne genu jago gas
1: yes
0: ba na blues me te tu galak pa jige ke git te ne gi mitu sugul nai lege bi so mani sugo be te ko agis tu kya te jige makinge ago yo ba na blues lego ma kando ke jango tu misenge wal sugul shek tul go gi discourse
1: yes ko ngala le na mo te
0: ya amu ye na ga ma sugul romi ko misen amu ko mu jila kwe ta pji ta ko bel chor wen ni na lo mitu tuai
1: Ko bela kwet
0: na gerge tuai na gela uniform na gerge tuai ati amu ganere kiti mara amu giseri chika gigo ajum sugul amu ganere jamu mara gabe gabe ndane amu ganere jamu maginda ji tv
1: yes
0: we meet el misu sugul romi ti atagara so na gote mo ni ko misen kimsa ba ni ki mi de sugul e ji paisi ji ga sar no mu ni tinye en makate ni mi te to we mana funzi
1: Ata ne garan ko missing dinget ko gara ka giti ngale gab sa sta mbi ne ba ta ko Brighton ko le gatem genyoru na simet ko ma genyoru len ka ko chutchi masupui dan ko mi shugule chi basupui mo shugwa ngire ne ko ngeta mape ma nga sarta ga tugul ha gara ndo chin ma andamano en Friday tarigin mut gale ma che ko tonon ak pareta la kwet no ngi sekta manakta sabe kichana yate Tegi buati gele ko kibar ko tinga ga magele ki butchai chibo brown investment ko rubita ko misi ko gere ko sharen ko la che atembura agas e no togi horo mbu misi ga oni tago magi sit na tai sigere web ko ko cheno ne Brighton ko magele magi sit na tai chambi chegi gi beten sabon wegen company no tok so magi ngi gele une su bit ke cheng mushma Brighton ne asita ga gas kele tos ki testai ne tos ne gi biti ago tos ne nyolwa ay gon missing a sweet ko nyore manda
0: family
1: no bakchana ada go gi beten sabet yes tinga etla bataga sarta ponge si an big tugul chaga nyor nafas ponge si an jitu lege nyor nafas kima chege time mheshimiwa kale mioret ka kwaman kidogo en cham
0: ngelo traffic kidogo
1: ngoita asupui saa ishechu ngonamten 6 kombe mangu wengote Nairobi ina ile kabisa Lazima mtoto yeye akcham.
0: Ana mtoto yeye.
1: Mimi pani gona ishek tukul.
0: Jam no kabisa.
1: Yes. Tinga atki machi ga soko na bomwisho siko itumheshimu kwa gaga tarngale ga soko. Pongesi anbicha kwa nyorche ga nafasi.
0: Yes.
1: Ne bago nyor 40,000. Iro yego miten petu na bak na mama rani.
0: Rani yure WCW.
1: Women Crash Wednesday.
0: Yes.
1: Yes.
0: Women Crash Wednesday.
1: Ago miten nafasi. Ne miten iro yu. Miten nafasi ne miyu. Nebo asilingi ishek 30,000. Kagumba ke lengo ke nike. Ago mama ga tulman ande ba ngoke nik chebo 30,000 ni ko ngelo tyonge al ngoke nik cho menge chen yale ngoke nik 60
0: yale
1: sikinyo ma inik ne git 50 and betut ko silinga ta
0: ma ilo yitu
1: no time is ko 20 shilling itinyo 1000 engla betu
0: inyo 1000
1: ko mi sande yale ngoke nik yonge ko nuke na ile ke bai so ki ko ne 30,000 sibangan
0: yes
1: imu chi bo srabini gitege ngot anai bo si ayen ma cha cha ge lagani geri lege ay shugule na baba ta ngoke nik ni ta go soko
0: yes
1: Ago bachi gora mama agetul ne tom kai gonyoru ke en soko.
0: Ni yo jitsoko kabisa to musikingi en bana bruce na sarta gatul.
1: Yes.
0: Ni to gimeji gaje mama ago ni kase chingi gonu bana bruce tanyi ne gata kan advantage. Moto kitina ago ni jimbe tabra ne tikiti se jwa gonu 21.
1: Yes.
0: Ju bana bruce bakina mama.
1: Yes.
0: Omo gele itile tikiti shaka yengi tionege.
1: Yes.
0: Omo man go tiba ise punu ta ba ngele 20 40 shillings.
1: Yes. Ana 25 shilling.
0: Ana go tinera
1: nakta 59 shilling.
0: Yes.
1: Oge nyor chike 30,000.
0: Ganyo jige 30,000 beti tabrani.
1: Yes.
0: So na ile ndongo para nda guna ke ngalo I dialing itongo na star 274 hash.
1: Star 274 hash.
0: Yes, star 274 hash.
1: Star 274 hash.
0: Atakira ngana mama jato chip benga bsa bana Bruce.
1: Yes.
0: Embeti tabrani ndami tabuye sile je ago bajato na mungaya ne kabisa.
1: Yes.
0: idaring itu tag itu minta dia juga jutoba mungkin macam kita kena mama jaga.
1: Yes.
0: *274#
1: Choice shape kemo nyorugi choice. Kita nyoru encik nampak terere.
0: Yes.
1: Kebara itu amna tag tiga titik konde isang. Fate ya gon konde isang gora. Agar itu cerita negara sir negara ini tiga titik netai kegurai Linda Linda Kemei Linda Kemei kau kandai tiga titik nanyi netai makan kau ikut so tuh kau nyorugi Linda and Soko agar orang mama agen negara kau ren chain kurir kamera nanyi tinget kau kandai cream so nanti letiket kita boleh kau tinjat chat senami cebarak
0: yes
1: Choilin kau kandai coba nengung Nancy kau kandai ex nengung Irene imita sang api celangat ko kogende tik nanyin maslin komedi katka ginde tik kora nanyin sikine yes
0: agle jigitu kan jitu so ko gele gitu kan star 274 chitar jira sir jitu gele kuku
1: yes
0: ba 2000 be tutabrane ay na ile imita ina fas na tana gara ranga besa na tana bay siki baranda eng so ko na tana babita agun ta ko kuku anyi gitu bana bruce kina mama jege
1: na bas ko bak na mama
0: ba kina mama jege
1: Yes.
0: Kami sah. Kami guna yang berindah, yang betul tak berani. Jitu soko, yang kengalali guna kegunaan kita. Dagi gaya siapa nama? Maka siapa nama Bruce?
1: Yes. *274# Tiga set 21.
0: *274#. Anak lembik tak nama macam mulut kita dah ina si menda pemilikan rumah siapa guna yang berindah. Kita mesti betul tak berani. *274#. Jitu soko. Agi siki embe tabrani ye kita setai en koleb studio. Ya kita aje mshimua en namatia asuka bete kita start tu en kibagenge. Wage ko nimbraida na tane nege ko miseng mp to tabrane star 274# siki nafas na tane nege en koleb studio wage ko mishimo kai kabisa bana bruce ingele mishimo ko jamo grip time lo nyana la kanamrane jam
1: yes
0: siki ta mishimo mishimo mp to tabrane siki ta star en koret na tane negararan
1: ki sei meta genda banda nebo radio

0: Majokobut kap kelejwe mae golia kumachi gura kanetet agesoji pichwa la kuma saeta mun na ngmatu wale ko ngili yo bona inun amun ngile ngoba kita ngalege igiri ato ma tare pichu jo kumi ne majo wochu tege bele ko gine yo tare ti mun tu kige amun chang du ko mang eneje nguno lok ofans chik chik jeta total ofans kuma fumfu ngini fumfu awa mwa university ile jamune kwanza lao kiuge kubindi au ba university amun akwa la kweta kito ni motinyi si inde akwa wa university ni kima kutinyi wa mangune ni kwanda kwa rasi kuingi lao chini tuwa lao chini mungu na mwawe tuwa lao chini mungu amun nago magiri bigalak kukiwa kira anawa kitio ateta amun suka bit kugir mungu aku tarita suka cang tu kita macam gaya awin la misekan orang tinwek cugo gaya esot kuku muda mungu kongeten nunggu ni kumi ni orang yang ngeten ega kipsanai keba suku rusia keba kamur itu keba aku limbo magutan ulimbo lowa soti kubwa na la misi
1: agiri mwishmua marende maritim kole pungesi ya nkasi ni yae kole agitebe mwishmua pisisige 4 kilometers road na linge ni ndanai porapu turu sotiki akot mwego rani bo kole kablo mbo junior school kole kuma mistime nebo ngonu chikchimi
2: agiri kasi rishitaki pungesi mwishmua Sotik Uduma Center nota ni mwa gongoi kalau dia UH nota kabeh sa ora ada ni agama jaga juga le letup dan jadi ikut mesti kita ngada recruitment apa kan itu eng ko engagement apa jadi lat location agar kita agak nota kami itu kalau okay ora le supporter ni agama le leji mesti mwa gimana gongoi by sheet alas tak tutam kale pongezi kwa barabara kutoka Tokomin mpaka Jabena na street lights kwa center ulisa mheshimiwa une ngalega kani tiki papi wan alo ngete Tokomin kale long time mheshimiwa akwati ale bana Bruce tuko biko lunda mheshimiwa tebuti
1: kinte kwa chini kale pongezi angasi ni mheshimiwa kale kwa ya ika asit na gararan kale soma agine nafas ni mitai kwa nita kikure nkili matrono mwanga na wale punuko kweta ino Gilbert agire kora rocha sento kwa min kale pongesi ya mwishmiwa noret na kararan negori ya hii kale kasi ni setaye kale mite noret setaye nekindola mite ento kwa min negoto kige kap katet at ngeririt kizwami kitu stimet nubo last mile ento kwa min mwuchu kongwe kwa tiyo mwishmiwa no tokoro cha sento komin kemoe sekubit keip tebutimi kora chita naka tebole barabara nebo chemungoi
0: chemungoi
1: kole chemungoi mara masiri komye
0: chemungoi
1: yes ale une tetutik chemo barabara noto kemoe chike na msi moshek sekubit ke gonin tagi koshek agenge oeng somok sekubit ke uwalimweshmiwa uyo atwe speaker pen ito speaker Speaker pen.
0: Oh.
1: Speaker, you go say it. All right, mono lakali yana speaker. Chofri Mutai, Chofri.
3: Jamge, Bruce.
1: Jamke.
3: Hey, gatwa mwezimiwa, Jamge,
0: Mwezimiwa. Jamge, Chofri.
3: Pongezi kabisa oh nana ole nyone ano mwezi meza ngo ndo inde kimache ngo ndo inde ne nyone retyo ne bobi kabelan ne base net awaga imwa ngale chokororo ngabisa ka bai bai tuka ni ti nyore ta sukuru she ka mure ito ginyo ka batiti ai kino ma ke mwezi miwa igasa ni kobo ndaka ne mite site nguni ke gasa noran kunyu torete chamun chang botol che mite noran kabisa ko torete che ka ke kuto tong gelo lo wa kichap ko flat o mi tem bo yo no sir ta ni gilara mwe la boso en ga mure itare ko ko ro more ne mo mwe mwe si mi asile ko torete number 2 in ma che diga kinye lwe in sitimet last mile mai biga be ni choti ngeno ni last mile kap tulwa ko mai basi ni ginya je goro mai siasa je kuge na tulwa ko basi kitchi mami gitage na na ni amane le tu ne ni tenu to ikke ba gori fc kale gigo gigo som ngale ga bi ngora igi eno bis kale ko in kamwa wana ni ne ko uni kale gigo ngal ngal giga bu bis mo ge na nyole le le ne ogi ya igas ngale choto bagibodi fc ko mwon tu yo ne gilaron ongo missing en kasi ne ye testa ko uno ni ki support ni
1: ongo missing ongo missing era sagne
4: yuta bendege ito
1: yes barbari
5: yes bruce atinga tu amure
1: yanke
5: o mutu anyambi na noto we ebi na nota ai no na kapesa ne mi gro de go zebe yu ikane na ko ko tar function wa ne kitamana ki kanet korong ama cha pongesa ni korong no chu ki zo me sa ni ko ba det ni go ne ki sumo go si gasi che chu ba ga ke ne kora ko go si gasi che aya ne bo em junyo graduate ni jwa pota pota ama cha pongesa na mu pai pai diga pota pota ne go sumo hey, my girl, I'm going to buy you a good thing. Go to Muslim. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, nama jana tebani ni muzimi agiti ni shida no weje bole yue a long safari bite akam tebiti ak spesias damu kwa msiki mwane vichu mpo a ayu authority jebore kondewe ipam za moon so fangu nukichu kuko kwenye bole kwa ngwak ingu inetia onetak so kwa mati atakana kwa lukimu wa uti kwa lukimu tutam mwangu nane ngalega la nana taro nako jama barbari mwenye
4: barbari
1: barbari hila sakina in speaker pen gelio isi mweti speaker
4: speaker pen eto
6: tambia bru tambia tumu
4: yang gas pega
6: inge la no mi na robi ni ga tu mo jima au ga tu mo jima pc jamge
0: ngongo jamge to
6: ngongo ga sa mo jima mo ngari nyo radio sa mo very rare ne a ko ko do gre do le jing ngongo a montis and public participation na ge gara ne go create kara ra mera ni nyo radio ma go sa ni nyo radio ni mo chi vi gi ne gori ai a ni tara ne tindai plan ne tindai si tore ti ga so te amacha muongo ngwe korona mun okweget ko achumbe chekikilewe ne manen kasarta nekinyolu ako in kotaketebenge kelewon kiako namtenge biikab tikimoche kityo takotesun nafas kotakokoni nasa second term isaitoret bichu kabisa mweshimiwa kwai kityo ng'oliondenyun ketindo kabisa kimoche simwochi newera public ine keba olengurwone akeba ba olimbo mauche komamiten do rabija gora noto kobaten project no nebo president awotiki inter rabija so mama sikebire wachumbe kelenji to mi jaborane kerga nomba che nomba yi nomba che borle ke bashungiroi ago yo limba muru adigiri kwa ora no go mando mb gora rabija si moji ne wegi chobi chicho anebu che ne che kabisa mwishimiwa wish you all the
1: ongoy neta ngati si meti speaker mona lege chutano ega sange na rab sitiene
4: Cijene.
5: Jamge boisho chu.
1: Jamge Cijene.
5: Owa tuwa mweishu mwasigeyo.
0: Jamge Cijene.
5: Aja me ya mweishu mwame anja obo to chogay berberin bike mwaite. Oya ore nenge tege chebo le kwa national school le gure shongre. Gure mandaz. Amu gawe duwore ni gongo kaya ni nyone silubwe pagalung ruwani e laume ni chita dure mashimata gongo kaya ni mete bombo akwa baga mauche e laume ni nebure charity kidambi ngilwana kubarne no so ine kipa kwe amu inpi kisi chalo mwa president wa rangu mwane langa biasa ya kwa nyone yu mashimua kwa macha aponge sanem kitu na mwa besho vetu negigenyo yu wakumu wajini kila kondo chibuwane yu kondoindet yoi mache ina kondoindet ne yoi kasit akutori tuwananji kuna konyo kunyo radio ni pataja pep inga manyo nemyo kari yep chus na wakiko chorje puno rapsit yep katar itunge ngaloli kuto mwani chorwe ni uchi bubingi wa lechi niki inge sike ibuana mati nigere ke mide kure soisa utini inga boisho ni keki kwai amu mwawebi kuko kutinwe tatikai no chitabi ndegit amba si walgo mongi ndegit kwa provox
7: imutu nyokoyai maendeleo kwenye na omoja ole mbongezi kapsa na omoja omobi kyo kipo sotik ya omache asoro maendeleo chepo kondo indet kiko chinda mishe kwa ing inye arapsike kukukikuni na kenge lakini koko to nengit kai tarate kutamneo ikuni nyo boi so omolebi kapsoti kukoti arapsike ni kutamno boi kata in my brother arapsike ile kitinye ngale angen alori bue cholimba ineme yo bongo nege ne to gere jammi ribe kila ngale ka president uyo ogu bongo nege kora o matu to nyoya njo bo ne nyu nyu tu beko nyu chu beko ndo cho ga ne mutu yi chi ta e gole gure ne veri o gole sa ga tin gure ke ne ne gure ke ne ne veri oto gole gri ya ga si na gara ra no so man gi na mo wo ngi zime gole tare 22 imutu majority leader kwa kati ya ramsenda rambe nipo tukoshe kiki lolyo uriwe majority bwana aki katkene na nao gongoi
4: gongoi miso gongoi miso
1: gongoi miso gongoi miso gongoi kasa kine woyot kansula
4: kansula
1: kansula joru to kansula
8: jambe mbusa altimo mbusa mbusa francis ibe
4: jamke kansula
8: gongoi kansula kaneki angalal mb aneyao menye sote kine I'm not going to be able to do it. But I had it, go in the lab, maybe the Tali Vanu, go in the lab, which you want, do the lab and good. Aya, Namela, what is never I have loved, which are the ones who are at Limbo, or Limbo, who are going to go for it, I mean, he's the end of the young in the Rajasita, I was the only. He was up to Gaja, I will go around like a jar. I want Namela, I want to let up, beat up what I bought her. Could you tell me that you didn't get it? Ingenile soti ke potri kuota buski poke nyasti goi mugi go kwangane kiname jitani watarno ni go jiti sha cho chaji ke le yo jo million ni tare ngagi yo jo million nai ko yo bi ya soti age go miti awo awo age ga nyandu ku ke boru ni le power na te ke le go ni ba bizlo awo ipo tabo pa le awo ba ko tabo ni ga le minister Kukungu ni kukoke kase tem ke nekoke istatungu jata tukul Kukungu ni kakenya tukul Hini tepokol mutak ak titem engenya ribablu ko Kenya Oko MP nipa sote Sabko ika ondi 26 Kipa Kenya Kima kele ikongkesi mwishima Gorora nina kukungu ni kame si mwishi Kima se kaleke mua ebiki Dari ime iki tani kame si mwishi kukime yoru abari chono Lagi na muri kita na mesti mesti, yang kau urami kerja orang ibu rezeki bagi lakukan yang mua, ke mua ungkungkai, agen mua ini bikin dia skin dia lomi gomie, aku ni boleh kasih tu, aku kira ni naja two time, mesti mua transfer sini, kungkai mesti.
1: Kungkai. Kalau sekarang ni banyak kalau salah konnes.
4: Ambasador dan pak Kofi, Arab sini, no tu, kalau salah konnes.
9: Ojamge, studio gongoi lo amunya na basi ni wara nyeru. Macara musimnya Francis sige.
0: Gongoi jamge.
9: Ojamge no gongoi kalau sauti na munga jamne ne afi tu sekarang lagi ini te. Nairobi no
10: Biik chenerektos chebuldos, kubuldos biikab katikati mising. Ako kibo Kenya tugul. Ngonyo kiyotet kumangin chi. Lakini wakimwe kechopchige. Uribe met, uribe, makitindai gonda ake, gonda kokwe.
1: Kongoi mising, mising boyot.
2: Kansala
1: Kones en keberta noto nebo Chilchila kwa chambila hinda kisome gele ndete inome taigata genga genga sikoski wol nga mungi tori saa tatu kwa gara arangotu mising Evans mwa genga Evans
11: wei tumma nagi akuruspe tuwa mune
1: chamke Evans
11: kwa tuwa mwishmiwa nanyu nebo so tek
2: chamke Evans
11: chamuna mwishmiwa
2: chamke Evans mising
1: Evans.
11: Kongoi mising ka go ga ni man ni. Jo.
1: Ade be mwe shima wale gi mu cha WhatsApp ya chiche o.
11: Di ma za ke no guru. Bai. Ka te no la go. Ala ko be ni ga ma cha asai gi do. Awa kumbiare ni ngalegi tiki kamo anji kukato ikpuche election aki tarpuche na election ina ipakai nomination ini aki tar election kika nye ki apisha na kui ngalo la achi eni limba state house aki tapot miruani stores onde wani gire situ ni kumbiare ni po isho nika mwishmiwa achi kiboy sote aibe gamwa ne ane ngone tutya ne tangile tukuchutukul kebe jagone tutika gozinda ko ne akombera na nguni poisioni manan sokari yai ko mo kombera ne ane manati yibaye mbine yibindi o mo mye ngino ko walagno kika sarato gara ko gitinyo gara I pikyo ge sergale ti chin gara ko no age ri no ko yai tagasit amachon pongis Ago yani support na ba chito emwa na gele mpongezi na bunu mugulendo kotienge poisioni kiachini raya ele tome goite amongu ali bongo ni lakini chigo goite ten egere wan agere ngale ga barabara oche ele wendi toy barabara oche icho toy onde dingu nugo genyoru la mbisha gar boy nimbo jabi la timbo ko mazi nimbo abgate agnita ni ebka muri Eng ni ni tagera nengi bendi tayi ko magi ay number 2 ko ngalega tuyi nengi zarun ngalega tuyi ko nga ko mabi kala kiti te no mata ga gasan boldi no sume dogo ko ngalega tume ti ama ta ga gasan boldi ti dogo ko chakta mea ne lagin ama ta ga gasan ta ko chakta ga muni wani ga mun wani gi lagin ko ma wara bonto ni me kyor wani mu ama ti te ga ta te boti mi boyo na ga mu ni boyo na ga ni boyi ji ni Oksigen ini tegam kure cungu kita cakora ini milu teru mama saya juga ada Kristina cakora untuk Kristina kui kubo isi yang cakora oksigen aku matan mami setempe tapi lagi ni angkono di kiri mau ni je tapi muisha ni kuga ni ni kuga ni gap kure kiri ni gap kure itu menurut ni kuga ni kapten saya mana ni barak nama je segi nabra di itu contoh sebabnya tim kumau ni susah cakora anu barabare ni try kaje kerawu ni tu Kau mengi wajah baru yang cuci ni, ni bagai kerana ni bagi ngara, tapi aku aku timbul,
12: Kongoi missing chibu chibu fairly em nerebi
13: bana chibu
12: chamke chibu chamke
13: jimu
0: kamwe jamke jimu
13: tatu me jimu
0: kongoi agasin
13: kongoi kongoi kongoi stange tin ame ora la mapoleni musita rapuri rogo kwini o kwalvet lo ndure tatu lo o ni nalego juri rogo mishimu Tunggu lah lekas. Tunggu kan, kita kau gaya gua baru ke.
0: konyone majority leader nyu wa Harambe en gap jera gitore pichot ole ogale ni mutyo ah gotin gotin choice ngalek chang mo jale ko ngo choice mama Ellen ore tab chibule chibunyo kumi mpango ke kiye ngalale no ko mo kelele lo bi ga chon ngune o te che ko tinye su ko mi te gitore ti genyo Evans kungoi injonge mwa tukul grai tembo grai tulimba ke dicha age ti ne bo dicha no ge ge ko mang den da go botal na no ne ngale ga stimer last mile long bi chon boy jeno oxygen lagi ne go go ita ra ke maximization matching funds go go ita go botal that area ni go ji kungoi Evans ngale jonge mwa ge mwa ngale go ra tinwe kugiye aiman agelin tal kungoi amun demamu na go tugo tugo ngasi kanso la kones kungoi kones enin comments ye kuno lo kungoi amun ga ga le ge mwa ing ngale gi ge enul ke buan kanso ruto kamun ngale ke ruto como ya le gungui en esa zapota hago un buen alegro mani bueno no canto la ruta que buen en si tiene mucho le gungui ngale gap que nene chongue mua ku mi mangu no ngale chongue mua debo tara ambiente al gitama wey so y se vi gungui si tiene sabor ni gungui ya que mueve manet que buen esto gungui esto amunin esto cosa buen esto hago un buen manet esto kita ni man amale gungu amugunyo karon itu kebuan borbori ku gamma ingel borbor ku tindo atu ku le miti ke inne mu uro angine amu jale gungu amun mi metit agu ingel zo jita ni la la do inge du kyo atu le ni amu jale gungu borbori ku tare tindo ta ya sigi tare ke atu kul ku ngale ga be chobiri mutai Katinga na gab kiburi FC sige wer aga sige ngalala sige kilion ni tat football team ka amanga le ke chang chofri mama jati
14: ngal balet mushmi age re ka go tonon weldon ka tai go she ko en dai ga tha ke ngalian bon misho
0: no misho aga le ngungwe dargi tik tamok dargi tam mu tara tablo kid ni tunda no wona ba kwang kibare education de awonyone PS professor ambassador bitok kunyu go mugen washima asambi ga sote go gisuge mun go tunda sote ngi nyi mone go ngwe e loki wa ga sit kon di wa ga sit ok pikyo tugul beren songo agon do tugul anyo mo ja go ngwe age mo angeli bi internota obwano tai PS kuchita mana agu jita mnyo utare te jenyon huwa ge magele itu saa tatu subuhi huwa ge tabote agi nam ge tundo asi ge chunda ngwalda kuongo imising imbi ga sote thank you so much
15: kuongo imising kuongo imising mishima naga ge bato kulenge bage ge mishima imbi nanda ga sote
14: yes kama asi ge nyoro lebo ga be me chakwe lombo kiwe xe ba tulo ga be me metwa ge nda bandar nebo radio

0: agile chamin chicha na nanyende na otegene ichame chamin chicha na nanyende tna otegene ichame tinda na otere barute tatama lady kaso chamin chicha na nanyende chame ata kwa machina kichongo ngega skilingono otegene mite ine yeah yani mite chita kichongo na ngana lagai jut baishe te ene gune Riki bak baishet Riki bak baishet Asiko Riki nangu tagi nye tongilo Gale nko gama bia minege Are nko gama nye bia minege nye Are nko gama bia jomusta nye sanda nye Agum mabi kwala agum mabi kwalda ishe Agum de nyuruwa nye nungu nye Igo sa nga birsi ya sa nga bisa ne Kula Kule lu mata nye lu mati na nga bisa yengo ndo indo non wewe Kule lu mata kinye ka Ile nile ne lu mati Kule lu mati ninye nde tengwe nge Kesi jis Kasarite no tere popo la tete kora Ele kakina mge kujingu ngo ndo wigo Kakina mge kujingu ngo ndo wigo ninguni Aya safi sana gimutige tu agot kote jisaiti noto ge lo noto ribobi tutabraini Ago nito ge eko kasit kasit Pri wasi mwetko nyo conference ke konfama na gile ngon noto gine mite ine Kekas gile ngon noto gine mite ndani Yes ngon jijo taje femeno
1: Tamga josi
0: Kaine tako leimi gitjo sibiti biti
1: Clinton nje bwe bitomi ndana.
0: Yes angi chagunga.
2: Wei.
0: Gainet tako lemi sibiti bide.
2: Weri atane no.
0: Isabe sana angi chagunga.
2: Mambe nade ngile fikta moje mazo mambe tomi ndana.
0: Isabe sana ngile fikta mwenye ngabarte no treba moje mazo ba angi chagunga.
2: Wewe
3: Waile ra kiblege nyo jadi yang kebubra kwa menye cho jibir vele
0: Namgi otake angi chagunga Ae Ndamalele blele at kongo imi sing angi chagunga Kongo imi sing no kapisa angi chagunga
2: Tere je jo sonu tiyon jam je duwe laap gilme Eya gongoy
0: Angji chagunga
2: Atto ti moji dire tungo ino misa dije juzi
0: Angji chagunga
2: Jali mabwe Amin dani juzi
0: Angji chagunga Aya sabi sana gulo iti tangya Yes ngo jijan kai net kityo
4: Aron tega
2: Broti ka amuga no amin dani Gomez kondi
0: Kongoy mi singi no kapis angji chagunga
4: Dos patos los hiciera, también la no imame.
0: Congo mi signo angi chagunga. Ay, yo lo he chito en yon, y es aro che temutu saga. Congo mi signo angi chagunga.
4: Wait, tegile ra sarama, yes sa angi dan yo mabe.
0: Yes angi chagunga.
5: Ena su chota wa mi dan.
0: Congo mi signo angi chagunga.
4: Tano nangasin rito mi dam jo.
0: Kongo mi sing nang gicha gonga.
4: Sena dan ne baji tu lipchong ano ni rabza 18.
0: Ang gicha gonga.
4: Oh de we gonga tege jambu kenya kilione tiguru mo mwani mo GK.
0: Ang gicha gonga.
4: Kaba lo lalo.
0: Aya sabi sana ang gicha gonga.
4: Nangato de mo omi tenu dan ya mabe.
0: Kongo mi sing no kapisa ang gicha gonga. Kongo mi sing ang gicha gonga. Kongo mi sing ang gicha gonga.
4: Kongo mi sing ang gicha gonga. Kongo mi sing ang gicha gonga.
0: Kongo mi sing ang gicha gonga. Kongo
6: mi sing ang gicha gonga.
0: Ang gicha gonga.
6: chosi chosi tu ran poe gori ni basi mo amin dana pakale mo chosi
0: angi chagunga aiya savi sana gira ki chonga na lenyane ei kule ko confirm an bi ko limite ine barut agere che maso ko mite garit note ke atlanta kule jo mite dana ko lota chini ke gap katetu gatu ambi jo mite gap katet area so

Orait kasani ni ngwe chokla le miame jae barai nas kavita ata jin ne ngete tu tieno chor ne ba ka chor ore ta kala sune ting yu to pasti ne ba ta cha fem ne ga gi nam ko ge te ga nguni ago ko te je sai si si ne ba be te ka ko ba ta de ge she glo ya ta ko te sai lo ne ba be ting be tu ta brani ko somo ga sine ba tari gi somo kara we ta blo ke ni ta bel boeng aga tip te maglo hi ta ga kasani ni ngwe chokla le mi si ko be ti te be ta banda radio ago e ki ge su te tu tieno ki beru ra ge ba ge ko bun tien nu age ke gi la sune age chor ore ga mu Kiwe kini kongo Jehovah murib set ne goribe je konge tebe tu tabam konge mete kya goibe tu tabrani gora ka go ne je e baranda ne ke inde ba ke tu ye tu ay kasene ni ngui tu lo le mi kono tok e jamu a ke sa has go bit ke te sai kamukta inde Jehovah ne nyoka ki bwata ing ngami ne tap ke ki la suna ki tororin kongo amu baranda ne ne ke inde ke go ne jim be tu tabrani ke tu ye gora go bata kasene ni has go bit ke bwata ing ngami ne tap ke ngore no tene batin no agi ara ki sa Jehovah ki inde ke ta ing so bit biru rej agi ayu kita ketul nemi biru kasane nyu ngui tukul lemi agi aji kita ketul nemi ine ne kaso makara rambor tani joho ba kaso minga mingine tap kes ko bitiru ta ji agi nya ine ne tengir che ke bunu barak sungu te magra ta magi ara ga muten nyu agi sa ai kele indo we cha gi biru re cha mu sa cha to ngiringen ka ine ne bachi so kristo ne tin ne nyo amen kasane nyu hame je ke nyorung lyo atne bachi se tin be tu tabrani ne kinyorchini kitabutab tienwoek ab kalasunet pokol agenge ak artam ak muut koite noton nebo sisit ak imuchi ketestai akoi sokol tienwoek ab kalasunet pokol agenge ak artam ak muut koite noton nebo sisit ak sokol kamwa sirutik chetililen kouni kale Jehova ko nebo mieindo ako nenyitat ak rirenet masip konereji ak tinye rirenet neo sokol kale mie Jehova ing biik tugul ago bau rirenosiek kiek che tolaen boisionik kiek tugul iro kasten nyun betutab rani ko kamwa we sirutik chetililen kale Jehova nebo mieindo Jehova nenyo ko mie kot mising makerge ak kimugulmet ne sip konereji makerge ak kimugulmet ne walaksen sait age tugul kacherech asikobit kemwechi Jehova nenyo agene kele angun kabiriren tengekwakik cho ko chobot inendet amu tindo rirke koimuch korirenen ako nyoun kat chalwakikuk ako sir kitab ako sir kainengung en kitabunoto nebo sobondab koigeny ameche ikilgei en betutab rani imwechi Jehova amu kamwa kole kale Jehova nebo mieindo ako nyitat rirenet masip konereji ak tinye rirenet neo mising kimugulmet konereji eng sait age tugul nerejing sait age tugul eng tuguk che kere che mabaibachin koimuch koimak inendet ako nerech akwai tengekto lakini kamuktaindet kole masip konereji ako tinye rirenet neo mising rire Jehova ichek chebendi taini eng kaminginetab kei kale mie Jehova eng biik tugul mamite chi nekitaboni mamite chi nekilotungtaetab Jehova kale mieindonyi koitin biik tugul ako bau rirenosiek chiik che tolaen boisionik chiik tugul noto ngolyot nebo betutab rani ngorire Jehova akondoiwech ngo tukene karatiki chetililen amu kikiptenge kiine ng atkan kotugul eng ngalalutik eng kiy agetugul nekiyoe koyoe tuguk chemanyalungtainyi kosikobit korirene Jehova ako undoiwe chalwakik chok tugul ako ngotene karatiki chetililen kobun bunyot setani aindet Jezawel.

Alatin dyan yung kunig iba yun ni Jobo. Lagi kipag aktate yung kele cha chup ka mukta yung desi me ane chup. Aya sa tu sepende po ash number 3 kasari niyo orano ame cha tasunday kesha ka yung gitchongani amu ki takoto mabiga tau bing muti jake gitchongani abhi cha tak mut ko jake ajin 300 ko bata 30,000 bing muti jake gitchongani kai kai kutu miyo kutu miyo inyo bing muti jake automatic inyoru 30,000 agi inyoru 300 74 ash number 3 ga mauna lejo tunguni aragaraga ngoi tak 27 geger yoto ko tak 27 ko to minyo gegeri iro ko serin mami jang ko tagenge na ga ko nyo sanyor jano bingmut ni le pichato ngmut mati leji ta in mabata inye de nami angalalo ninguni na magun barate ting sabe ngungi ago barata na to ko itun ko tip ka kwa uta ginyo so ko ni 74 ash number 3 hey megiranga to kero memaile Negiranga to Alaga bibuna laging sabet pa na bite begei lei ngumi mi mungu mano Iroga go itio to man go ga go itu muisho maisha Status 74 ash number 3 ka sere ni oroni jitoneta na ka go ingen kabisa akigure Joyce neta na ka go ingen nguni Joyce konyor chin ke ine automatic 300 ko bata 30,000 So nyoru 30,300 anginye tuma bigangwanu tuma dega yata gengeng guru jita age in guru jita age ne chep chep kapi sanengen konam si meto iya wewe alle me me mato nga na mame chake pako kisa angin yo mat konyo rabin oro ni chita negi kure rita kakule rita

0: Manoktai kot komabit pijoto kayong siwe sa song ka kanya nam si metong kot sone ola serias sone ola serias sama jo konyo chike bigrabi nige kong ka nam si met koroging yui aro in leo ni suku yakin na mama nga taune Sharon ng kolimba in Jebangan Sharon
1: hello Sharon
0: uwe ijame ke kabisa lab dainye
1: Oi
0: baga jege na de tebanga na almo beto bimungu ma ai ta tiendenda la bafa loigo mabete mabete mabeta bimungu labta yometen labta imete
1: inye ke yago meten jiba ngwendu
0: lo bimungu
1: eh gomi mi yara pero na mak
0: eh eh
1: na mak yo iza teme ngune nyo omo kya na ino mi ba mau te ti ga mau te tulo le gidi la di ko
0: eh eh
1: ara oli ba tere a mo ki je ki ga ka yo u ga na ke ti le ni ga li elo diani on my go ti tele lo diani
0: aya
1: a ti tu ku lo sha ki la di ko a gi de wan di dai
0: mhm
1: na ba tam kero
0: ne le ne
1: yo na ga tulo ba mam de
0: aya kon koi missing aya what chip to
2: jamge se khel sere
0: acha me ke kabisa
2: karibu lan jaira
0: kon koi aya ga itura I lagi ke nura jo kot ko to magine ne ni ke nura
2: kas bo acha ba ge nera I le acha ba chale wa lan ti la se khel sere
0: e ma acha ma ko ker ke ita gai
2: e ga na nari branga tu te
0: tu na ta
2: ni tienda ki tienda mba Emmanuel nchu ina mwa kule au hendi kisho sato nungo ya chuba mageni
0: ehe
2: kai ku yes tienda ane
0: yes ka nam neto tayari no
2: iya na lisu vina mende baki lanchi po anyi nchi kui tete rasu
0: ehe
2: ira mga ango ni tukuli amma kule no limba kubele ti tukul kubata ni la kia vati nyenwe ese kelsere mle ke gure nage gare ni ke gure nage kito na nyu ni le bai bai le tiano
0: uye ika tua
2: kwa eko don kirur kwa nyanyi na so ese kelsere ma kwa machi ese kelsere
0: uye
2: inye ni le mashari kisko che guga bisa awoy sidi inda suche tasae
0: iman
2: mai besi ani nyega itu ina ni samande ko betu se chanu ga ngwani I ga masabi ga sasi na ile ni na I masabi ko ese ke sere mpiki ki ni ke tu kuliso
0: u no to kai ma ngalio
2: eh betu na ngu na ina me mande isa ko ga ronga sa ba ngi ta nige se bigere conference ko ti ko so yei na to na ne ne se ke sere
0: ka besa kai ma ngalio
2: ega mwa ngalo si ti tu le si ti tu conference I ta ba ke so ayu
0: mhm
2: e no go no go be tu na nyesi de wa ngi ti ti na ngo ngai no
0: ko ngai kabisa ko ngai missing
3: alle me me wa ta ange no baba alle to mi meta
0: ayo we we orona sai ki ko una ki tongan jita naga jutin nyo ko jita ne ki kure lili ko bata jita ne kure cheroti ji jaga chaga ko girwe jing nyo Ameche kebe kora kecheng rapini kenyu, kecheng rapini kenyu. Yes, ameche kewe ke number one iwe, ameche kewe ke number one. Ameche agoito rapini kenyu kabisa kwa wingi. Ngurcho peak 20 ya rakaraka agoja ke tukul 3,000. Peak 20 agoji 3,000. Yani ameche inyo kuhuja kake inyo number 3. Kakiwe ke number one, status 74 ash number one. Yes. I status 74 ash number one, uja kwa tijili lito. Peak 20, tos maybe tungno tako. Status 74 ash kasi niyo. Status 74 ash number ngapi? Number one. Mami jina ako jo sugar rook yaba 3,000. Status 74 ash number 3. Ewa tiliger na tok aga daiga isaga tajamita. Daiga isag mo tajamita. So ngoy ta 35, 37 kager yoto. So kasi niyo mami jay igil kaya kapis sa jaga tugo. Ngoro jita na taiki ko jingyo. 3,000 jaje kata aku mi bonus kora kaki lagi kau itu bonus yang ni kaki kita angkat jangan bonus so kau ikut bonus 500 ya ni ne baju itu kul ne jutu kita ungkapan kutu itu sak 500 jaje kora ya ni inyoru 500 agi kan 3,000 tu yo kaki pangan kau mi anu aku kaki lagi orang ngeliat tak kengyu kara orang ni ngalega biwe kaki lagi cuma ni tidak kau itu ketisak semua so ginyo tu kita kengyu 3,000 iki tu kengyu bawa yang anata 3,000 iki tu kengyu bawa semua 3,000 so ibar kau lagi mi tu ketisak semua kau na kau itu dah I jago 9,000 tak cakap itu sun pun nasengyo miatano kau kacau bagus ya ni nemu 9,000 jago cuma imi kaki Status 74 Ash number.

0: Utamu wa wimbo ndio hiyo. Ya katinyi nina nyinyi ndo tiendo kocha munekara. Kale kinge na kamukta indete kongete ya mite moetap kamenyo. Ya nisteta usnetai. Akwe kote ya nyo ngonduni kukile weno. Akinge nila inyo ya ene ami ngonduni. Ako gila. Agila kwa karik tukul. Coba lugi. Nata kamu nain. Mita cita kami sana ngotu lagi. Kek sangka ni bihul lewi umutu kwele le pari kiyo. Kukisya gil. Ako ya na gini. Kulein. Atinye talanda yat. Kono roti ane kuna coba ya siapa isi. Angginye bahasa nengung ite nai ite ite ne. Kalau kita mangen nengung nenyu ala nenye. Kalau engkau acu nugi tunggan ane kasih nugi tunggan kau kicini cini. Kalau tu seni tak kau. Hey. Aya status apa di voice number 6 imefungwa na mna hiyo amejegebe number 7 nguni kiaptege number 7 number 7 amejebik taman ki gaje si meta getugul ne ba ina Hiro, ki gaje na getugul si met ne ba 25,000 pik taman ki chongon kole Hiro, 1 2 3 agoi 10 taman ki gaje getugul si men ba 25,000 ago maya maya to gara agile bonus ko seling mesita Ayo gasa nyon ngalek chemi ju karara neno is that 274 as number 6 number 7 kagebe number 7 ko selnyu eh kya drone ne ba number 5 number 6 eh ko itagebe beria agego na grabe ni jo 40,000 eh lagini nguni ko selnyu ke go na 12,000 I mean 12,000 age tukul go subge akti kati chekke teling number 6 lagini nguni ko selnyu kago ni baranda go ita akta 35 yo go lege ger duket number 7 Is that 274 Ash number 7? Mami ji na kago nyongo tagenge o. Kumi? Iro, ame ji jitu kuli nam si mengung. Kau yoga nam gi. Kikiru li nyonu ndo gipsi jita ko tal ki baranga. Ame ji tal si mengung guni agi nama gi jeli. Is that 274 Ash? Agi wago idu get number 7. Jeng rapi ni kiti toy 25,000. Agi jeng bonus. Agi jeng toy miasita. Magamwa? Aya, mat kole jito mama, ganam si met nyo. Ingen ni loga ma ko not ko ko nang ku noin anam si met. Mi jito ne ke gurein kasola. Mage ngolol lek ke ji gure kasola. Kasola.
1: Ya mun ne ara pure.
0: Hajo me ke.
1: Ya mun ne ara pure.
0: Ha bai bai kabisa.
1: Ibare kasola nje tara goñe.
0: Aya me karibu sana.
1: Uwana
0: ta ge ngalali kamsa to ma ge ngalal do anara. Ne ta ge kapisa manota amna le tom ge kasola.
1: Anu ko si ni tinda ye ma ngu ta ko ne ta ne.
0: Aha.
1: Inde inde ndi wana ta kapisa amwa ngu ya rapere.
0: Lepta nda un muta ma ko ta promise ni nguni.
1: Na to ndu. Ne le timu ni anana. Uwan di University of Nairobi anana.
0: Yes, yes.

0: Atinye kamong neta lebe begasini ni umui tu gulu limite saite man ne bo kos kalin jisu bi ko lugo bi kabi me tingno kinda kong ete ta chafem ne bo kwane ende te zeki al serem. Kago mua minista ne bo kim nato sheke opi wandai ko le wale ta ba li no tulu bo mua iti mua ne gin ne ko te sta ne kita sta ke borian jin ko bi tanan ne kita sta ke borian jin ke me te ko bi tu ko suke agali ta mua ne gin ne ko kwa para kenge matinwe ka sang ole ki bu ne mani chota ka kongala len kaunt ne bane ru bin be tu tabra ni ko arori ne ko le ri be ser ka le mali ke munga ro shikak pi ke o ba ta bai shoni kwa kenge me tap ke nya ka mo mi te te se ta ke tu kun notne bai suru te engale kyo to ke ba nyu ru ne tno tne ba kim na te tne bas te me te Englogo kala ko gai mo jiko ite ta ministan ne patililinda ha den duale ta ita ba bunge ne baboro rasu ko be te guaro ra ko ba job chine tap ke ne ba serkali ago ba mena ne moy no tan ba e bola inge me tap ke nya ingala luti ke ko ma ko le mami te jine ko ge nyor ko tinda mena ne tan ba e bola inge me tap ke nya ko suke ago ito shek ba bi ko ge mut ke al ke aji jigli shete eng ke be bru ke ter ter inge me to le ko ma ko le te sa ta serkali ko ra ko gi mi te No tokas kobit kugir gule mai temoni mino toko ngoi missing ne ba ebola kago mangge gandro chaba united opposition ko ne re ki president william ruto ko bane ga lete se tay gori tay ne dat president ne ki kwa ga mungi tur kenya ta ko bala ken kai mu te ke bune emoni le ga mo gole ma bai man enge ka sarta ne ki president ur kenya ta ko ki deputy ne nyine te william ruto ka mo gole kabo kineta ne teseta e kobo kina lagen kando kyo tokyo bacha maine ba UDA ne ki president ne ur kenyata ko ka baronet kele ko gote mene ba ishe sergali tene miten kando na te tinguni ne ba ko taret pi ga be me te en e te tu te kyo tokyo ter ter chi ba pandap ta e aga sulai ta ko mi set ne ki mu ko mi spi ga be mani kamu a ngale jo kando jo to kan ko tu ye tak sri ga blo go yege en ma ga ba ta ta marine en u tok pa Nairobi Aging logo kala ko ga ko ma director general ne ba Kemri Professor Elijah Songo ko le bendi ko ba ishe inge ba genga sergali tap county ba Baringo englum dai ne ba ke tshe no ten ba jigili shee te enge county no ten ta ki no ten ba ko nyor ga nya shee te mengi ka ko ma sata ga ago ba mena no ten ba ipa ta itis bi a kam yen wa ge kala ka kungola le kanguru ta ji county no tok ba Baringo ko mo le bendi ki ba genge anan bendi ke bagenge no to ga ba chikili shete no to ba kirche ke ko ya e ba shete ke bagenge aga sarkali shaka county so se ko bit ko nyor ore te ne ba ka gimite tap chikili shete am yo nwa ge ke ter ter en ke mete jo to ga sene nyu ko logo ga be mete no kinda ja ba sai taman agenge a wek so gora a ka logo ga be mete lak en en no kinda gure na Ezekiel Serem ta sta chita chfm tu ge tap kalenjin
1: John Koga Logo Yoga Bimit in Nogindo in Touch FM.
2: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite it Mount Narok.
3: 107.5.5
2: Baringo, ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravine, Kabartonjo, Marigat, 104.4

mabalena bolene kwaldito dade agere ka we go be bertan ba conference kunye imachege ba ngale ka style line ni style ni ko ka gitu cha muthe ile gingo itoge yonyi kiskuondo style it ile gingo itoge yonyi kiskuondo